Iya, tak dah leh ala ngamaran lala na kan Stanley ngau manita melang kereta mati. Nakulah ngua tak lama dah hot telok ngadoa ni deh. Anak tu mun na te arana tular ni tak lama dah hunta makayan. Ti jam tok ngadah kayan balui ha belaga ada bagi nak bekavo. Tak lama dah bahasa Melayu standard na undur-undur. Ketani he na ji tular lang ngadoa ke ya ngabak tanah na lubang awan na te. Dehin ni ha pano hurat nurepahor. Dahin tularan ni suma kuman musang teguh malam tua dahin kuman kat alang organik alang duuk alang jeleng atik beha tua bakabu.

0: puso'ng atong pangsamiyong atong
1: Om Ramen
0: nakikisang iyong niyak tapak to
1: po
0: naman

Ano ting suwa sa mga priinam protaru, Dewan Rakyat ngasa sepakat Malaysia suwa sa mga priinam protaru, di udong sepengas penggal adirima adidok ngatur di Kuala Lumpur. So undian adidok kenu perungun 60 undi nyukong ngas mengmai undi deh dok nyukong. So pengesahan ati atau sepakat Malaysia suwa sa mga priinam protaru, adidok sain nga prii nuperan Julai suwa sa mga priinam protaru, dok ngasa ka dokot kuasa sama neripas anak teban ka penubuk Malaysia ngas menam anupran September suwa semang peri 60 taru. Atrus pekat ati biat na semang di Fasal. Fasal subungas pekat nyebut nang Borneo Utara nga Sarawak semen Singapura redok gabong nga Persekutuan Tanah Melayu kadokade negeri Sabah, negeri Sarawak nga negeri Singapura tuna surat gaya pimega adidok peruah sama nga surat janji sepekat nga pinyikade Persekutuan ngadet Malaysia. Anu tidak dalam sejarah hadok seun so section dokumentasi nga penerbitan Arkip Malaysia.